n'ụlọ gaa agawa ụgha na ịnọ ya na ịpụrụ apụ emeka gọpụ gị na m anọ ya anọ m n'ụlọ ugbu a ịkwala emeka na gị na mpa ya na-ese okwu ya gaziri gị dede m ọsị na-adị igwe ya mara gị mma ịgawala ụgha na gị na imela ka ọ mara na gị na mpa ya na-ese okwu mana o kwesịkwara na ịma ya ụmụnkiri nke ụgha gasị onwe ihe ihe wọdịnarị ụgha ịkwa n'ụgha kekwere ihe m kwuru gbawa ụ na onye abịa ọrụ ọ na onye abịara ọrụ ịghala ụgha nwere ịghala ụgha mma na ajụọ gị ihe zuru ego ole ya ewere ego ya bugo ya ọnụka gị n'ime ị na-ebugo ya elu ka ọka gị n'ime amanye na ya agbafu ọgụ awụ mbọ ka ahụta eziokwu n'ime gị ka ihe na-aghara ụgha afọ onye ọbụla wụ onye ụgha wụ onye ohi hoo ha yes I said what I said from ụgha ya bụ ohi yes ọ ụtọ na-echi ebido ọ na-echi n'obere n'obere gaeme nkwanye ụgha akwana nkwanye ihe mbụka n'obi ihe akwa njọ simple ụgha simple onye mmegwe na okwu na onwe mọch nwanne onwere mọch o nwere mọch karịsịa bụrụ na iji ụmụ na-akpa agwa n'ihu ụmụ gị ị na-agwa ụmụ gị na ha ghawara gị ụgha na ụgha dị mma ọ ga-eme ụmụaka ahụ iziokwa gị adị ha n'ọnụ asịkwarị na iji nwa iji gị ụmụ o kwesịrị ka ahụta ụgha n'ime ka ihe na-aghara ụgha fọ ọwa ikwu eziokwu gị na-eme ka ihe na-aghara ụgha gị sị makwana a zụrụ m ihe a na 1 million onye m zụrụ destin 1 million onye m zụrụ ya 1 million mana ị ma na ihe ahụ ị na-ekwuru abụghị eziokwu na ịzụrụ gị ọkara ego ahụ ị na-akpa aha mana ọka ime ya ka ibugo onwe gị elu baịbụlụ sị m na ngwa gị na onye ọbụla na-ebuli onwe ya elu eluigwe ga-eme gị akụ awara awụ yes eluigwe ga-eme gị akụ awara awụ ị na-ebuli onwe gị lebuzi onwe gị ka ịfụrụ afọ were onwe gị bugo n'elu chineke sị m bịa nwa gị na ọ ga-eme gị akụ agwara awụ ama m onye nwe okwu a akpaghị aka n'ọnụ ụgha ihe ole metụ gị n'aka ụgha mgbe ọla gị na ụgha na-ekwe n'aka mana ị kpọrọ onwe gị nwa chineke mana ịwụ dikin dikanes ewu pasịtọ ịwụ ntawụrụ ime n'ụlọ ụka mana ụgha bi gị n'ime ọ nwere ike okwu wee gaa laik ya ndị dịkwara ka laik ya anụ na-ekwu ya ka laik ya m mana ikwu eziokwu nwere ihe ga-eme gị o nwere ihe ga-eme gị ma ikwu eziokwu mana sị gị ha otekwala m soro gị sị a anụkwa m ihe anọ m ya ahụ mana ị ma na-enọ ya ị ma na-enọ ya na imere njem akụmagị mara kara ọkara mata na ihe chiere m ike baa ere egwe ya ụfọdụ aghalụ ụgha ụgha rafuo na destiny helper mee ha na-ahụta ha dịka ndị vi ike mana onwe otu chifụrụ gị nwedị onye wụgịnị mana imelu onye ga-enyere gị aka ya gafee maka ụgha maka ị na-ebi onye ụlọ na-ebi ndụ ụgha na-ebi ndụ ndụ ohi ndị igbo na-ata ilu ha sị onye ụgha nna agha ihe ya na-efu ọwụ ilu ndị ibeku ndị ibekuchi onye ụgha nna agha ihe ya na-efu ihe ele efu ọ bụkebe ndechi ekwu ya onye ụgha nna agha ihe ele efu ya wụ onye na-agha ụgha ma ihe ọma ga-abịara gị ma sịkwa ọmasị ya ya gafee mmadụ ahụ ga-eche na ịbara aba na ọmasị na onwedị onye wụgịnị ọma na inwe sọ nem na ewu nwa onye ugwu ibe m gaere onwe kowe n'elu must you lie in everything ọ iwu na ị ga-asị asị ya wụ ikwu eziokwu nwere ihe ga-eme gị ọ ga-enwe onye ụwa ka daba bi mi o a na-eme onre jie m onye m sị ah biko ha fa na achọrọ m ịta bọns edu m bọns ọzọ bụ ka nwụọ fest emere m eme yestidee gara aga otu akụma kpe ya aha tụ onye odogwu si ya sande wo ya sị ah bịara ịta sị abara emeta bọns agụwa ka m hụrụ bịawa ebe a ọchị ekwesị ahụrụ m gị bịawa saa agụwa ka m hụrụ bịawa bịkwara m ile anya sị ka mmaba ahụ tụkwa gị ala sịrị mmadụ ihe achọrọ m ịta bọns na zobo onye mbọ ya ma aka na akpagoro ego nye m yes ma ewere ego m lawa zụrụ bọns daa mmasị m fụkọ n'obi a zụrụ m ya zụkwa nke golemvu nsị nwaanyị bọns ị jere nga azụkarị golemvu bere obi nye nkere bọns m ata were ego mgbe a na akpagoro ihe ngaji ụfọdụ nnu na-ewere onwe ndowe n'elu onye gị n'ụlọ aka ahụ unu gafee onye sị mba onye a dispesed nnu na onye a ji ya onye a bụ nkwere agagharị brasị ịhụkwana ka mmekwana ka m nwee my respect asị m gị wụ onye arịrịọ asị m gị wụ onye onye agwaghị gị ama ịga ịhụ eziokwu kwuo ka ahụ eziokwu n'ime gị ị na ebe mmadụ abụọ a na-ese okwu ịma onye chọrọ kwajọ gị sị amakwa m amam ihe na-emenụ asị gị gịsị m na ebe a nso amam ihe na-emenụ mana ịma ihe na-emenụ gaa ma kwuo eziokwu onye ahụ ị kwurụ maka ya ahụ gị nụ some of you dey so poor at heart onye na poor wụmbụ iji ego unu adịla so poor na unu eyela ụgha dịka akwa ndị egwe bọla chimazi kanayo adị mma o msepụ onugbo ga-abụ oge unu abụọlachi abụọ na nke aha gacha
Arabu Oge Ojaro.

Onye ọbụla kwukwere nke bụ eziokwu ọtaba egosi n'aka dede anyị sa warrior. Ugbu a bụ oge ọja Rose, ụlọọrụ mgbasa ozi Rose 101.9 FM aba ime ka ọnụ ọchị waa gị. Ugbu a ka anyị gbapụ ya ọsọ.

0: ire ta nwaka nwa onye ọdọ ọgaghị ire narị ego etinye n'ime akpa wụ tọchọ ya taa ya ma mana ọkụ niile ada onye o resiri ya
1: tụtụ nwa mmadụ
0: ga-eiwesete ma asị akpụ ndị uwe ojii ọ gakwa nganga rizi wụ natagodi ya wụ nata nwa ya gawa nganga rizi ibi na ebe ọbụla hospital ọbụla ọ ga-ega wee resetia ya bikos ọ bụ onye ohi nwa ọ chọrọ ire nwa ya ga-akụrụ ime chi onye ma ọ ka ya ree ee ma ndị ka asịla ahụ mmadụ kwabara n'ime mmiri ọ dadabakwazi n'ime mmiri ike ụwa na ọgwụle o sofere egwu ya ya nweekwa ndidila chineke ọ bụ ụsọ ndị igbo ụzọ ọ bụ onye si ma a ga-enye ndị bandit ego unu na-eme akwụkwọ ma ọ bụ ụlọ ma ọ bụ ya na ụlọ abụkwụ ọ dị ịsị ma a ga-ekwetu ụzọ erilizie ndị ejighi eji ndị awa amakala ha emewawo amakala ọ ịfụtadada ekwu uduko okwu gị na sị ma a ga-ekwetụlọ ndị bandit akụkụ lee chi nwere chi a lee buru anya gawa
1: ndewo ndewo ya mara gị mma nwaanyị ma lee alo
2: ọzọrọ ngabi ọzọrọ nwaanyị ọma
1: ya mara gị mama zapụtụkwa ebe ọla chi sande wee mere ọla ya
2: oke dị ọ gara pari
1: ya na pari ka ọ ga-anọ
2: oke ndị nwaanyị ọma
1: ndewo
2: a na m ebi igwe ọnụ n'ihe igboho kwuru igboho eke m ọsị ya ma ndị ọtụ ndị mere na-ejigide ụmụazị ahụ naanị ugbu ọtọ n'uzie sidat na achọzi ego ewegara ka erilizi ụmụazị ahụ igbo hete m esi na ị ga-erilizibe ụmụazị ahụ bifọ olee ihe ọ na-ekwuzi ka onye amasị ihe ọ na-eme so amacha ihe ha na-eme na naijiria ha na-arụ ala dọtara igbo ho pụtara bifọ dat na ihe dị otu a bụ ihe a ga-eme na ụmụnna bet igbo osọmbodị dị igbo ho nọhọ aka ikpokwuru ụmụazị ezi ezi kpụba n'ime ohi igbo ho ịṅụzi ọnụ o ji eri iji eri ede tụzie dat na atụzi ego ka aga wee olekwana ihe igbo ho ogbe one dị ihe ụbọda bụ mbụda amade nwa abụrụ anyị gaba ebe a nka m chọrọ ibi
1: ndewo ndewo ya mara gị mma n'elu ya gaziere gị saa alo
3: ndala
1: ya mara gị mma ebe ọla chi
3: mabaghị ka a na-agba etiketo ọtụtụ ọma
1: ọtụtụ ọma ya mara gị mma ndewo gaa n'ihu
3: ọ dị ụzọ akọta chọrọ ha
1: ndewo gaa n'ihu
3: olee otu mọọbụ mmadụ mụtara n'ọzọ ikpere ya amamoji ya onyere ya mgbe mara ya kenekene na iwu gara ndị na-enwe obi enwere ndị na-enwe obi mee ka m na-achịte ya amamoji obi ndị ụfọdụ ndị mmadụ ụfọdụ ndị mmadụ na-enwe enwe onye ọzọ sina ekwu ọnwụ ịhụla ama ihe nke ebile ihe nke onye ọbụla letara nwa ya ya lawa biko letara nwa ya kelawa nke nke ụmụaka na ejide ezigbo na ala n'ozi fesbuk ọ gịnị ụmụaka ụmụaka onye letara nwa ya lawa biko
1: ndewo ndewo ya mara gị mma ka kasịrị gị debe ka ile onye na-akpọtụrụ anyị alo ewu elda ọkamgba my own elda ndị ewu saa ndị ewu ya mara gị mma
4: ewu anya dị ahụ ya onye orere na-agawa na mkpụrụ agawa a na-eche ọnụ taa gị iji gweta nwa obere nwa nke na-agala maka eji ya ka ọ gara afọ mkpọrọ di ya adịghị nwa egbele anya asa nwaanyị eriri ya ndị uwe ozi ejuasa oji eme na bekee investigeshon nchọpụta wee ga-achọpụta otu ihe na-eji mee ba mgbo gomi kọta otu ihe na-eji mee ọ bụ osi nganga n'ihi karị ahụ ndị ọdụ ọdụ anyị dị hụ na baịbụl bụl a setan is devid jizọs but ụdị ihe na-adị ime gboo agota fomela setan mebiri nena ogwe anyị akarịala setan ga-atọwa ọjọọ
1: nke
4: na-agwụla mmadụ ike a sị na mmadụ na ofesi gị dịrị ihe egwere ngaji ogologo gboo mmadụ na ekwesịgarị na dịte mpebụ ibi ndị ori ike ekwesịwala ihe ọ bụla ekwesịkwatara nke na-aga akụrụ n'ike bụ chineke mee na anyị ebere ọ gasị dị mma ọ bụ anyị ndewo
1: ndewo ya mara gị mma elda ya gaziere gị asị ndị ewu ogebengala ọ bụ ezigbo ihe ọjọọ na nwoke nwere nwunye na na-asaghị savana nwa nga ya. Ọzọ akwadoro m ka emechie ntụrụ ugo n'ụlọ akwụkwọ praịmarị na sekọndịrị nwa agbọghọbịa gbara afọ 18 ahụ na-asatọ ahụ di ya kwuru dukaduka jisi ike lụwa di ya ruo mgbe a ga-edule ya n'udo. Nke a si n'aka pat ndị ewu sotutu ọma maomi light na maazi ọbụlafọ sitere eziukwu ya si ndị mmadụ akabikwa na steeti Kaduna ya si kedu ihe na-akasi obi ịgwa ndị mmadụ ka ha kwado Tinubu nke ugboro abụọ. Ọ bụ na onweghị obi mmadụ ya si nwoke ahụ nọ gburu mmadụ abụọ kwesịrị ka ata ya ahụhụ. Onye ọbụla bụ onye na-akwado Tinubu bụ onye ji ọkụ na-egwu egwu. Ya si abịara m n'udo ndewo. Ọ si oge biko nke ha mechiri ọ ga-akpakwa ya bụ ọgbakọ ntụmọ emechiri ga-akpakwa ndị mmadụ ụfọdụ ndị aka ọjọọ biko ihe niile na-eme na steeti a dị behube. Chineke meere ha ebere. Ana m ka nwaanyị si anọ ambassador Genevieve Chetlam sitere Maklet emechilenụ ọkada ịgba n'ime obodo mepere emepe. Ọ si nwa nke mmadụ siri bụ ike steeti aba ugebengala owei ya si onye a nwụchiri n'ihi mwụgha nke ibu onye NDLEA na tọmụrụ ịkpọ asị m ndị uwe ojii jisie ya ike ndewo ya mara gị mma. Ka anyị lebana ebe ụzọ ọkụ Facebook anyị ugbu a mana ozi ndị nke n'ebe ahụ. Na Facebook ahụrụ m ozi gị oku ya nwere ka ọsụsụtụ ọma ndị nke mdewe ya mara gị mma. Papa Udo kesịrị itinye ọnụ n'akụkọ Naịjirịa ọwụ ekwufuchi ndewo. Nwachukwu Kennedy Chinedose Voice of Mbise sitere ọnwụ ka ụmụhụ okwu atọ ụtụtụ ọma onye okwu ndị uwe ojii ya bụ iwu ha ahụ bụ nke a na-ekwu na ọ batala na ụlọ nzukọ nke steeti ka bụkwa nnọọ otu ozi na-enye obi ụtọ nke izu ka bụkwa nke kwesịrị ekwesị ka ndị gọvanọ gbasie mbọ ike hụ na a ga-eme ka nke a ghọọ iwu na ọ ga-enye aka ibelata adịghịzi nchekwa bụ nke a na-ahụ na steeti na nkwebe ndị dịgasị iche iche. Eze Nweke dị na Chi Prince Ike dị ọtụtụ ọmụ ogebe mma yeso nwego onye ọbụla ga-amali pati APC nakwa Tinubu aka na ntuliaka ele na gime ya si APC bụ ndị nwere ihe eji arụ ọrụ ha nwere ikikere na ha bụ ndị ga-emeri ma ya sịrị ngwa iyi ekwe na ugwu na gbọndewo. Chukwu dị Patrick ọsụsụtụ ọma Chidimma mere gị n'ogebe ngala abụ m oji venge sitere nọsi metri maket aba ya sịsịrị abụla Tinubu nakwa na enyemaka bụ Bayo Ọnụnọ ga na-ekpuchite afọ ya nakwa ọrụ ya. Ya sị ndị ala anyị ekwesịghị ịta ya ụta na ọ bụ onye agụrụ. Dọkịta m olebara si ahụkwara m ozi gị ndewo ya ga ya mara gị mma. Otu ọbụkpọ oku mmemme ike pịachi ya bụ ogojara ozi nke ụtụtụ a kalụ ngaza na akpọtụrụ anyị. Alo ya mara gị mma ị bụọla chi tụtọ mone ka anyị na ya ndewo ya gaziere gị ndewo
5: akpọ
1: gaa n'ihu.
5: E na-ekwu maka ọkara maka otu go ahịa ya biko ụla
1: ọ na krak krak ọ na-eme otu awụ otu awụ ndewo nke anyị bụbiela amaghị m onye kpọdụrụ m mana ị na-ekwu na ọ ga-adị maka ndị kọvanọ gbachi ụkwụ na ike hụ na a ga-eme ka ya bụ ihe metụtara ndị uwe ojii nke steeti bụrụ nke a ga-eme eme ka elekwu n'ọzọ na kpọtụrụ anyị sịkwara mme gbubie ihe a. Alo ụtụtụ ọma nga ọbekee gbapụ ọsọ ka m nwere gị pịachie ndọ adị m mma gụnwakwa gaa n'ihu.
6: Maka ụmụaka ka ụmụaka ebeghị ọbịa na-ekwu ihe ọdị ekeletela maka ụmụaka bụ makwala god ga ga-eme ụmụaka ga-ahụ ọ ga-enye ya strọng nyekwanụnye ya nọ wiz onweghị ga-eme ụmụaka nshọt chineke ajọ egwe ka ha nwa ha garịkwa ndụ nke dịka ọnụnụ ga ya kwụ onye sọrọ ya nụ otu gbaọdụ gbe ala ya ọnụnụ ga na-ekwu okwu rizrebụ ọ bụrụ emanụ emanụ nọ ya ọmara gasị ya ọ na-akpa bụ onye kwụsịrị na mana ọ chọrọ onye ya kparị ya
1: Oya ge check check, but you won't. But if I is no more, go break one. They won't. They were Yamaragama, Beke, Yagazirigi, and make a land for that one. This is between the Kandigan and the Abuzako TikTok came be with it up here, Mona Kandios, Yamaru, Maya Gazette, a young Kunu or Twa. Happy and I was a colleague, it all upon Kim, Ogaboke, Ujakoko, or China Jiria, see me, Kodema, and they won't.

Onyisi ala Bola Tinubu anọrọla ugbu a na-ekwu n'ọchịchị ya nọ na awa nọ ntọala dị nnọọ kpoo bụkwa nke ga-enye aka iji hụ na a ga-enwe ndị na-enyere ndụ aka nakwa ọrụ ngobo nke a ga-ahụ n'ebe dịgasị iche iche ruo ruo n'isi obodo ala anyị bụ Abuja. Oge ọ nọrọ na-ekwu okwu na nwa eze n'isi obodo ala anyị bụkwana mgbe ọ nọrọ na agbape ya bụ okporo ụzọ nke anụrụ na kuje gwagwalada bụ okporo ụzọ awara awara gbara abụọ. Onyeisi ala nke a na-ekwu na onye nọchitere anya ya bụ site ya bụ Kashim Shettima. O kwuru na ya bụ ọrụ ndị na-enyere ndụ aka bụkwa ọrụ ngo nke a na-ere ugbu a na ọ ga-eru uri gba ala Naịjirịa gburugburu. Ọ nọrọ na-arụtụ aka ya bụ mpụtara ọrụ ngo ndị a na-arụ karịsịa okporo ụzọ awara awara ndị a na-arụ ma na-ekwuo na nke a bụ nnọọ okporo ụzọ jọkọrọ odoro na njọ kemgbe bụkwa na nke na-eme ka na-enwe gbalịgbalị nakwa ndị mmadụ enwere ike mana ugbu a na-emeziele ya. Onyeisi ala kwuru na ọrụ ngo ndị a adịla dịka ọtụgwọ tụghepụrụ nnọọ ihe metụtara ọrụ ugbo nakwa akụrụngwa ndị ọzọ nakwa ihe ndị na-enyere ndụ aka bụ nke ọ na-ekwu ugbu a na o mele ka ndị mmadụ bụkwa ndị na-eji okporo ụzọ na-eme ihe na-enweghị gbalagbala ọbụla ha na-ahụ ma ụmụ akwụkwọ ma ndị ọrụ bekee nakwa ndị na-eji okporo ụzọ eme ihe n'ozuzu oke. Ọ na ugbu a na-emesi ụmụafọdụ Naịjirịa obi ike ka ha tụkwasị ala Naịjirịa obi ma ghara ịgharapụ ya ma gaa n'ihu ịkwado ọchịchị ya bụ nke o ji nwa olileanya ọhụrụ bịachịta ọzọ na dịka a na-eweta agba nke abụọ na ọ ga-eme ka ndị tụrụ ha fere fere n'abanyekwa ya bụ ihe ịma aka nke a na-ahụ ugbu a bụ nke chere ala anyị aka mgba.

yen enyen tomato preach nyiro nyi siala bo bayo anano ganu bu anebe bobo na ndi alaye na kwa ndi mgbasa ozi na eme kagasi na la Nigeria ugbu a abrola ebe a na aluaga na nka ahu abrugezi okwu nka na arutaka na ya metutara adigizi nchekwa oge onoro na ekwu okwu na yaba John nke ledere anya me na Tuesday anano ganoro na ekwu na yabo ihe ma aka chere alaye bu adigizi nchekwa ugbu a na obuge na odila nka na nkwogoti esi eme ya na ndi alaye na eme ti kagasi na oka na wela njo onoro na emesi ndi mgbasa ozi obi ike ka ghara ina ebu yaba adigizi nchekwa na isi kokpa di oku ma na ebugharị ya na ekwu na Nigeria na odizi ka ebe a na-abụ ọsọ na nke ahụ abụghị eziokwu ọ gara n'iru kwuo na ọ bụ eziokwu na a na-enwe adigizi nchekwa mana ezipụkwala ozi gwa ndị mmadụ karịsịa ndị ala anyị ka ha kwụsị na-eme njem n'abalị mana ndị dị otu a akpọchila ntị ma gaa n'ihu na-eme njem n'abalị ọ gara n'iru tụkwa aka ụfọdụ ntụrụ nke a na-atụrụ ndị mmadụ na kanwakpọ nke a na-ahụta n'ebe ndị dịgasị iche iche na ọ bụ na ndị dị otu a anaghị ege ntị ndụmọdụ a na-enye ọnụnụgo na ugbu a na-ekwuo dịka ọnọrọ na-adara ntị ma na-agọpụtasị ihe ndị na-emela site na agbata afọ 25 na ụka agbata afọ 2026 ọ na ugbu a na-esi ọnwụ ma na-ekwuo na gọọmenti enwela ihe ndekọ nke gbapụtaranụ ọ rụtụrụ aka na ọ bụghị n'afọ akọ kacha aka njọ ka ndị ala anyị tụsịa tụsịa ndụtụ ha na-esi ebugharị adịghịzi nchekwa n'isi kọpa dị ọkụ ndị omeiwu ala anyị anọrọla ugbu a na-achọ ka emezigharị iwu nke afọ 1999 bụ nke na-ekwu ugbu a ka ekewapụta ndị uwe ojii nke Ogo steeti dịka enwekwara ndị nke Ogo etiti na-ege nịrị ndị na-eleba anya na iwu ugbu a na-ekwu na ọ ga-adị mma ka e nwee ndị uwe ojii ma nke etiti ma nke steeti na ọ ga-enye aka iji nwee nchekwa bụ kpuo n'ala anyị iwu a bụ nke onye omeiwu Opayemi Bamidele bụ onye nọrọ na-agụpụta ya n'ihu ọha o mere ka a mata dịka gafere ngụrụ nke abụọ ma na-ekwuo mkpa ọ dị inwe ya bụ ndị uwe ojii nke steeti ka ọ dị ugbu a a na-atụ anya na a ga-agụ ya nke ugboro atọ dịka nọrọ na-ekwu okwu ahụ n'ịkwado ya ọ bụrụ na agụ ya nke atọ ugbu a ọ pụtara na ya bụ inwe ndị uwe ojii nke steeti aghọọla iwu otu ọtụgwọ bụ nke a na-ekwu na ọ ga-enye aka ime ka ndị gọvanọ ugbu a were aka họpụta ndị ga-abụ ndị kọmishọna ndị uwe ojii nke Ogo steeti bụkwanụ nke a na-ekwu ugbu a na a ga-emekwa ka ya bụ ndị ụlọ nzukọ nke steeti pụtakwa na ihe a na-eme ka ọ dị ụfọdụ nọkwa ugbu a na-akata ya ma na-ekwu na ọ bụrụ na e nwee ndị uwe ojii nke Ogo steeti ụfọdụ na-ajụ kedu ego a ga-eji elebara ya anya kedu ego a ga-eji akwado nakwa ihe ndị ọzọ dịgasị iche ha rụtụrụ aka a na-ekwu ugbu a na ọ bụrụ na agụsi ya nke atọ kpọmkwem na a ga-enwe ndị uwe ojii nke Ogo steeti ọ ga-enye aka ibelata oke tigbuo zọgbuo nakwa ntụrụ mmadụ bụkwanụ nke na-echere ndị ala anya aka mgba n'oge dị ugbu a

Onye buburu onye odakwụkwọ otu Nauda na mkpirisi bekee ya bụ Prince Paul Ikonne anọrọla ugbu a gbapekwa ya bụ ụlọ ahịa ọzọ na-ahụ maka akwụkwọ nri n'ọtụtụ kansụl Yemata Adeba bụkwa nke dị na steeti Gombe. Ihe a bụ otu n'ime ọtụtụ ọrụ ngo nke ọ na-agbapela kemgbe ọ malitere nnọọ n'ọchịchị ya mgbe ọ nọrọ na-achị bụkwa na nke ọ na-emeela. E nwekwara ya bụ ebe ndị nke o tinyekwara afọ abụọ n'ime ya nke ndụ ya n'ụsị ọrụ ike nakwa ihe ndị ọzọ nwamadị a na-emeela na otu Nauda. O nwekwara nke o mepere na obodo abịa ebe a n'okpuru maopo. N'ịga n'ihu na nso nso a ọ ka gbapere nke ọhụrụ a na steeti Gombe bụkwa na nke ga-enye aka ime ka ihe gatụkwuo n'ihu. Oge ọ nọrọ na-ekwu okwu na nwa eze mmanụ na-agbape ya bụ ahịa ahụ Ikonne bụ onye kwuru na ebumnobi gbape ya bụ ahịa nakwa ọrụ ngo ahụ nakwa ọrụ ugbo a bụ iji hụ na ọ ga-adịrị ndị mmadụ fetafeta karịsịa ndị na-azụrụ azụrụ n'aka ha ka ha nwee ike bịa zụrụ ebe gadịtara ha nwa mfe ọ gaghị adị ha ego gbalụgbalụ. Ọ kọwara na ya bụ ọrụ nke a bụ iji mee nnọọ iji kpọkọta ma ndị ọrụ ugbo ma ndị na-azụ azụ ma ndị na-ere ere ka ha bịakọta ọnụ na ọ ga-eme ka ihe dịrị ha mfe. Ikonne rụtụkwara aka o maka ntụkwasị obi o nwere na ya bụ ihe metụtara ọrụ ugbo a ma na-ekwu na ọ ga-aga n'ihu ime ka e nwee mbịakọta ọnụ ma hụkwa o na gọọmenti steeti Gombe nakwa ndị ọzọ ga-abịakọta ọnụ ihe metụtara ịzụkọta ahịa ọ ga-eme ka ọ na-adịrị ndị mmadụ mfe site n'ụbọchị ruo n'ụbọchị ebe ndị ga na-azụrụ ihe a ga na-etinye n'ọnụ. Mgbape a bụ nke a na-atụ anya ugbu a na ọ ga-eme ka ya bụ azụmahịa nke ngalaba ahụ gbagoo n'ego dị elu ma meekwa ka ya bụ azụmahịa nke ndị ime obodo nakwa ndị ọrụ ugbo nke steeti Gombe n'ozuzu oke gaarị n'elu ọchị bụkwa na nke ga-eme ka steeti ahụ mụmiri ọnụ ọchị. Na steeti Rivers ugbu a nkwụtụnkwụ na nkwụtụnkwụ akwụọla ebe ahụ dịka a na-ahụta awụ na ụlọ elu dị okpukpu ise ka a na-ekwu ugbu a na ọdala na isi obodo site na mbụ Port Harcourt. N'ịga n'ihu a na-eme ka mata na nke a mere na Wednesday n'okporo ụzọ awara Dọkịta Peter Odele bụ aha okporo ụzọ ahụ nọ n'akụkụ Eternal Fuel Station bụkwa n'ebe a na-ekwu ugbu a na ya bụ ihe karịrị mmadụ 24 bụ ndị n'ebe ahụ ugbu a na-eti mkpu akwa dịka ụlọ ahụ dara. Onye ji anya gbara onwe ya Kérésìmesì nọrọ na-ekwu na ya bụ ndị ọrụ na-arụ ọrụ ebe ahụ bịara nnọọ malite ịrụ ọrụ ebe ahụ n'oge ha nọ na-eme ka ha malite ịrụ ọrụ ya bụ ụlọ a eze ma zegide ndị a. Ndị na-ahụ maka gbatagbata ugbu a ka a na-ekwu na ha wụchaala o ma na-enye aka ịhụ na a ga-atọpụta n'ụlọ ahụ dara ada. Ụfọdụ ka ebu na-aga ụlọ ọgwụ bụ ndị nke ahụ na ha ka dị ndụ. Ka ọ dị ugbu a ndị ọnụ na-eru n'okwu na agbalịsi mbụ ike na steeti ahụ ịhụ na ha ga-eleba anya ma na-enwekwa okwukwe na ga-ewepụta ndị nke alaka ji eji n'ụlọ ahụ zere eze. Oge a nọrọ na-eje nga na-egwuru anya ndị na-ahụ maka emetụtara ịrụ ụlọ nọrọ na-ekwu bụka nke a na-ekwu onye kọmishọn na-ahụ maka ịrụ ụlọ nakwa nhazi ya bụ Amaghira Edward Hart na ọ na-eketaghachi na gọọmentị ka dịkwa njikere ịhụ na a ga-emekwa ugbu a ka iwu si ike bụ iwu na-achịkwa mmadụ ịrụ ụlọ na-abụghị onye bilie ya ele ụlọ rụwa dịkwa gakwa n'ihu ịrụ nke na-akụgbu mmadụ ka ọ dị ugbu a na-ekwu na-agbalịsi mbụ ike ịhụ na a ga-atọhapụta ndị nke ụlọ ahụ ka ji.

bia buranya bu ndahina na bu oge iperempe mbi na egwu egwuregwu mere kana kpote mpe tempe tempe tempe tempe wanne mpote mpe nga oh Jesus aga meji ukuna ala azu na ala aga na eji mbeji ma na ala azu ogwe kem like egwuregwu

0: Hello?
1: Hello?
0: Ya maragam me bolachi.
1: Abolam ki oto ko mo dala.
0: Tito ama ya maragam magani hu ne ka ngene ya no.
1: Ya ham bi zike.
0: Nde wi zike gani hu.
1: Egun dai gro ba bai kure nte o. Every kai gro ana pa ya. Ba bangu le bangu.
0: Bangu.
1: Bangu. O
0: gele. Suru ya ya ya suru ya.
1: Ọzọ ụkwa iwere nke anyị gụrụ nke aha anyị na-eji sne pas agụ ya bụ nke ahụ okeke okereke
0: ududu ya ya
1: okerafụ okerafụ
0: ududu ya ya ịgwaga na nwere egwuregwu
1: ọ ga na-aga
0: njem
1: emeela
0: dewo dewo ana m agwụ na ahụmụ onye egwuregwu agwụghị ihe nụkọ ọbụla gwere esiri ya agụrụ mụwa agwụdị mma ndị egwuregwu one Yamanagama Osita Pio Money Nakwa V for Victory Yaga Zero Nua Mpugele Ogele Ogelenta Mpugele Ogele Ogelenta I saw wa share rock again when I knew Biake Guanye Gurekunda Hibru aga na aga njem a na-eji slippers aga na aga njem ga ewere ana m mfọdụ emecha ihe slippers ndị mmadụ efu otukwu efu mee dịghị careful slippers gị ji na-eme aga na aga njem ịhụrụ abụ ahụ ya gara njem huo slippers is gonna who ịghọtala

0: bịa ka ịgwa anyị kpọmkwem ya bụ abụ ndị ahịa nọrọ n'abụ mgbe ị pere mpe mgbe ị na-egwu egwu bịa gwa m abụ ndị ahịa nọrọ n'abụ achọrọ m ịma ya tụkwara m ịnụ ya maka na o kwere ike abụ na nke gị ahịa na-abụ oge anụtụbeghị m ya mbụ achọrọ m nnọọ ịnụ ya bịa ka aha ọzọ ụzọ akpọwala ngwa si etiela taa ngwa alo
1: alo
0: ya mara gị mmebe ọlachi ndewo
1: adịkwa ọcha na mana nke a wụ na olu bekee
0: mgbagani
1: nke ahụ si there is fire on the mountain
0: run
1: big fire
0: run
1: the fire is over
0: hey ndewo there is fire on the mountain run there is fire on the mountain run a big fire run a big fire run unu ha ma aka chikpachi m back to the days ịghọtala mana ị hụla ka ị na-egatọ m gwogwo wuke a na-eji eme ọ ga na-aga njem ịma mgbe anyị na-aga ịnya mmadụ ihe anyị na-agụ we do not know we never knew we did not know but you will be doing it ọ ga na-aga njem and your akpụkwụ will be guard ịghọtala ya akpụkwụ will guard akpụkwụ agagharịa anyị mechara egwuregwu ịgara achọ otu akpụkwụ ga achọ ọ ga na-aga njem now ka m mara why akpụkwụ m na-eji efu mgbe ọbụla now I know hello.
2: Halo, Iwe Bengala.
0: Ya mara gị mmebe Bolachi.
2: Abụdị otu ụwa jeneral
0: si. Yee! Ime ekele! Otu ụwa jeneral. Michael otu ụwa.
2: General Mother.
0: Mami, imere ọlụ ya.
2: Adị m mma.
0: A na-emekọ mụ na di m dee gị n'ekwentị, anya na-akpa n'ụlọ gị, mụ na maazị, anyị ndekwe dee anya na ume na-asị. Anyị ka jikwa kọrọt nọmba.
2: Ihe mere na ọwụ nọmba unu ebe ọ na nwa m ji Alawa skuul.
0: Mgbara maazị.
2: Mabụ ya redio na-ada n'olu gị, mụ akpọzi ya si asendị hụrụ m ya bak.
0: Ya.
2: Ihe ndị ahịa maazị ka mkpọ mata.
0: Chai, gaa n'ihu mami.
2: Ihe ọgwa anyị na-agụ mbụ, nwa nnụnụ nta.
0: Erere tụdanza.
2: Nwannọ mpa.
0: Tụzanza.
2: Ime gịnị ebe tụrụ mkposo tu.
0: Ndewo mami. Ebe gị n'igwe mere maka ekwentị gị ugbu a. I'm gonna call you.
2: No wahala.
0: Ndewo mami. Hi, Katola. Gazie gbara gị ụtọ ụwa jeneral. The only ụtọ ụwa jeneral.
2: Awụ naanị gị.
0: Adị abụọ. Ya mara gị ma mami. Ya gaziere gị. Ndewo. Chai. Aga m eme ka di m kle. Clinton bịa sị m ha. Nwaanyị Istanbul akpọọla m ụtọ ụwa nasan. Ma ngwe ka kpọkwala nakwa aga. Mane m. Aka jikwa the right number. Kadị m adị. Ederele m ya now. You gonna hear from me. You will hear from me. Asịnụ m omele aga. Alo.
1: Hello.
0: Ụtụtụ ama ya mara gị mma ebe ọlachi.
1: Ọ bụ akpọsi otu onye.
0: Ndewo gaa n'ihu.
1: Ehe m gwere egwu ụmụ afọ ogbe gburugburu agbọ.
0: Ndewo gaa n'ihu.
1: Ka anyị na-agụrụ mbụ mma. Ihe emume kpọbata mbụ.
0: Were aka gị. Ole ndị a na-akụ aka get your hands busy.
1: Obiamala mmadụ ụwa.
0: Ndewo gaa n'ihu.
1: Anyị na-agụ onye ga-abụ egwu.
0: Iya ga-abụ egwu. Iya.
1: Ọbịtere na-eme gị. Ọbịtere ụmụ okorobịa. Ọbịtere ụmụ agbọbịa. Ị ga-abụ egwu.
0: Ewo.
1: Igebe ngala.
0: Ewo ya mara gị
1: mmasa.
0: Aga m emotu ahụ. Ndewo aga m emotu ahụ. Aga m agwa maazị na ndị bekee ya. Na ha kpọrọ sị ka ekele ya.